0: chook mouth.
1: Chook mouth.
2: Chook mouth.
1: 93.7.
3: Mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fonu gosi gị otu ọ si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanyego ga refresh apụ niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata.
4: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
3: Gịnị ka m gwara unu?
4: Saa anya gị mmiri ka fonu gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma o nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị.
3: Mụwa, ọ bụ fonu ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
4: Obi ụtọ na data guitar. Leave it 100.
5: Ofe a ga-atọ ezigbo ụtọ ma ị nwere nri olulo ọbụla dị ọkụ wee rie ya o chai.
6: Emeka, ị bịakwara ọzọ.
5: Ee, nwanne nwaanyị. Anya ngwa ngwa Royco seasoning cubes batara n'ite otu a chefuo ya o isisi ọma ya ahụ ga-akpọrịrị aha m.
6: Ike nri ọ naghị agwụ gị.
5: Ike ọgwụgwụ kwa mpanụ nke ntị nne m gwara.

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama ịtụtụta ha si osetigo ka were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere kochinji ege nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup nwekwaa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3 ọbanyego ngaa rifresh app niile dị na fonu ya ọsogodi ya bụrụ na ọ na-aza eyuzi ha ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online ngwala anya ka ịhụ mkpu oge etime ọtata
1: chineke data m tinyere ugbu a gwụla
0: gịnị ka m gwara unu
1: saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị tinye ya na ọtọ update gị lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzi mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị
0: mụwa ọkwa fon ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
1: obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.